0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang wish ko ngayon, Paskoan, sana makapayad na siya ng utang.
2: Ang wish ko, kompleto kami sa pamilya namin.
3: Ang wish ko po ngayong Pasko ay sana magandang kalusugan.
4: Sana makasama ko yung pamilya ko, tapos sana maging masaya kami.
5: Ngayong Pasko, ayaw magsama-sama kayong pamilya at magmamahalan kami. At walang nagdadamutan, walang nag-aaway-aaway. Yun lamang po.
6: Sabay-sabay natin muling ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon. Sana'y patuloy pa rin sa atin ang pagpapatawad, pagbibigay at pagmamahal. Salubungin natin itong selebrasyon na magkakasama ang ating pamilya at mahal sa buhay. Maligayang Pasko sa inyong lahat at manigong Bagong Taon!

Okay, again and again, wishing you a blessed morning, everyone. Again, my name is Preacher Pat Bon, one of the members of Berean Bible Baptist Church. Wishing you a blessed morning, everyone. To our Facebook Live viewers, to our Radio John 98.5 Live viewers and hearers, good morning sa inyong atanan. Again, I'm not a pastor, I'm one of the workers of Berean Bible Baptist Church, one of the preachers of Berean Bible Baptist Church. Salamat sa grasya sang Dios nga makapamati naman kita, makawali naman kita sang iyang pulong sa siningaaga. Again, hindi kita magdugay sa siningaaga, sugudan ta ini sa pagpangamuyo. Let us pray to our most gracious and heavenly Father, Lord God. Thank you for this wonderful morning nga ginatag sa amon. Salamat Lord God sang imo katutom sa amon kabuhi. Thank you Lord God for the blessings you have done sa amon yung life. Lord Jesus, sa siningaaga, we trust you, we honor you, bless ang Berean Bible Baptist Church, bless ang members local and abroad, and to our senior pastor, Pastor Janel, kapagid magabubo sa mga blessing pagpumayo sa iyong kabuhi. Lord God, bless ining one of the ministry of Berean Bible Baptist Church, Radio John 98.5, ikaw pagid Lord God, magpumayo para Ginoo ang pulong mo, makabati pagid Ginoo ang mga katauhan. Nga nagapamati si mo pulong. Lord God, we love you, we honor you, bless Ginoong tagsa-tagsa nga risubong kapamati. In Jesus' name we pray, amen and amen and amen. Again, bago ni set up ang station dere sa radio dyan, kanami, kaklaro kag kanami, pamatian. O, bago tanan. I hope and I pray nga sa inyo dere subong, sa aton nga tig palamati, manami man ang inyong klaro man ang tingog dira sa inyo. Nami matian. Huh? Sorry na adlawan kita, naburawan kita. Maka nami tulog. Again, hindi kita magdugay sa siningaaga. Because the time is running. Let us open our Bible in the book of Psalm chapter 34 verse 8. Siling sampulong sang Diyos. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. I say it again. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts in Him. The goodness of God. Let us tackle this morning. Let us talk about this morning the goodness of God in our life. Siling sampulong sa Diyos, taste and see that the Lord is good, mga hinigugma. Yes! I don't know kung ano katutom ang Diyos sa kabuhi mo this morning. I don't know kung ano kakamaayo ang Diyos sa imo kabuhi. Or either sa imo nga kabuhi subong, basi kinabasol mo ang Diyos. Or either sa imo kabuhi subong, nagapasalamat ka sa Diyos because ginhatag ya ang mga butang nga ginapangayo mo sa imong kabuhi. Now, this morning, taste and see that the Lord is good sa imong kabuhi. The goodness of God, mga hinigugma. Yes, we know. Sa imo pa lang ang pagbugtaw sa siningaaga, makahambal ka na God is good. Hindi lang makahambal kita nga life is easy, makahambal kita life is God is good. But even when we are going through difficult times in our life, mga hinigugma, always says God is good. Why? His goodness gives us reason to trust Him, to thank Him, and to continue serving Him, mga hinigugma. Even though life is difficult, continue to trust the Lord. Continue to believe the Lord. Nga, tanan nga ina. Tanan nga mga suffering. Tanan nga mga kabudlayan. Pagtilaw sa aton nga kabuhi. Nga maagom naton. That's temporary. All these things nga ari sa sining nga kalibutan, that's temporary, mga hinigugma. Tanan nga ina ang mga butang nga ari diri sa kalibutan, kinanlan naton ihatag sa Dios. And we thank God kung ano ang may ara kasubong, be contented.
Oo. Yes, sometimes we ask, if God is good, why I'm going through this problem? Right? Maybe not understand everything God allows in our lives. We experience ang masakit sa tunya kabuhi. We experience financial problems right now. You experience family problems right now. You experience disappointment right now. You experience rejection or an answered prayer right now. But remember, mga hinigugma, our circumstances may change, but God's character does not change. Hello? God is still good when we have plenty. God is still good when we have little. God is still good when prayers is unanswered. God is still good when we are waiting. God is still good when we are understand. God is still good when we do not understand. Hello? That's why always ihatag ang credit sa Diyos. This morning, a little reminder, even though life is difficult, even though life is easy, bring back the glory to God. Because tanan nga ina, that's temporary. And we know, as Christian as we are, nga sang tapos ang ina ang mga suffering, tanan ina may mga blessing, right? Like it's up to you, manggiapon, kung gusto mong ina nga blessing or gusto mong curse. Anong blessing, mga hinigugma? Sunod. Anong curse? Hindi magsunod. That's simple. Now, this morning, I have three things. Number one, God is good in His character. Because in the book of Psalm 100 verse 5, sealing for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Ang pulong sa Diyos, wala nagasiling, nga ang Diyos, kisa maayo. Kundi nagasiling, ang Diyos maayo. God is good. God's goodness is part of who He is. People can change. Circumstances can change. Feelings can change. But God does not change, mga hinigugma. Wala naga ilis-ilis siya ang Diyos. Ang karakter sa Diyos, wala naga ilis-ilis. Yes, ang tao ya, nagabag-o. Siling mo, masalig ka sa iya subong. Pagka-boss, hindi iya nagalit tumanon. Right? Siling niya, mabayad na sa imo subong. Siling niya, tapos mambal naman sa boss naman kung mabayad ah. Di ba? Ang aton balatsyagon sang tao or as human as we are, nag-change, mga inigugma. Pero ang Diyos, remember, wala nagabago. Because in the book of Psalm 119 verse 68, Thou art good and doest good, teach me thy statute. Ano kuno sila niya? Maayo ka o Diyos, kag nagahimo ka sang maayo, tudloy ako sang imo mga suguon. That's why, a little reminder this morning, ang pulong sa Diyos nag-remind sa aton that even life is difficult, even life is good, even life is easy, even the door is unanswered, even the door is closed, even you are waiting right now, remember, God is not only good in what He is. He does not good. Hello? God is not only good in what He is. He does good sa imong kabuhi. And I hope and I pray nga sa pagbugtaw mo sa sininga aga, even though may mga suffering, even though may mga problem, or either nami ang imong kabuhi sa ato subong, makasiling ka, God is good all the time. God is good all the time. Don't
judge God's goodness only by what is happening today. Hindi na, tunda, pat. Pag i-judge ang Diyos, pag i-ukman ang Diyos, ang kaayos ang Diyos, based lang sa aton nga sitwasyon subong. Right? Parehas lang na nga may isa ka bata nga nagapungko sa tubangan sa doctor's office. Kag ang isa ka bata na hadlokan siya sa isa sa injection sa doctor. Kag ang bata nagapaminsar sa nga base ang doktor pasakitan niya ko. O mo ginang una nga paminsaron sang bata mong once makakita na siya doktor, siling niya, ari naman, masakita naman ko ni. Ma-injection na naman ko ni. Pasakita naman ko ni isang doktor. Pero ang ginikanan, kabalo siya, nga ang injection niya iturok sa iya, maayo. Right? Ang bata, makita iya, ang kasakit. Mulang na. Ang parents, makita iya, ang purpose. Kung ano ang injection sa iya. Sometimes we are like that with God. We see the pain, but God sees the purpose. The same way sa isa ka bata, nahadlok siya, kay base sakit ang i-injection sa iya. Itudluan siya, i-inject sa iya, para sa iya nga lawas. Para sa iya ko galingon. Pero, ginapakita nga ang Ginoo isa ka doktor. Nga ato nga injection may purpose mga inigugma para sa imo. Hello? Nakita naton nga ang kasakit. Pero nakita sang Dios nga may plano sa sakabuhi naton. May kaplano sa sakabuhi nimo. Yes. Subong ang situation mo, subong, ara ka sa kasakit, ara ka sa suffering, ara ka sa pain. But remember, mga inigugma, may purpose ina why you are in the situation right now. May purpose ang Dios sa imong kabuhi. And always look why nga ginhatag sang Dios, why nga ara kada sa sitwasyon mo, subong. It's because para ma-realize, maabot naman ang realization sa kabuhi mo, may purpose ining Diyos sa akon. May purpose why I'm here sa sininga sitwasyon. Why God building my character? Because may purpose. One day, ma-realize mo, one day, mabalaan mo ang amunigling plano sa Diyos sa kabuhi ko. Hello? Amunigali ang plano sang Dios sa kabuhi ko. That's why keep trusting the Lord, mga hinigugma. Saligi ang Dios whenever life is good, life is easy. But when life is difficult, trust the Lord, mga hinigugma. Kay hindi kagid maginulsol. When you cannot understand what God is doing, trust who God is. Kung hindi mo maintindihan ang ginahimo sang Dios, saligi kung sino ang Dios. Now number 2, God is good in His mercy. In the book of Psalm 103 verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. We don't deserve everything God has given us. We have failed in our life. Tagsa-tagsa sa ato na failed. Tagsa-tagsa sa ton nakasala. Tagsa-tagsa sa ton nakahimo sang wrong decisions sa ton niya kabuhi. Pero siling sang Dios, but God continues to show mercy sa ton niya kabuhi. His mercy means he does not treat us according to what we deserve. Hello. Ang kaluoy sang Dios nagapakita nga hindi niya kita pagtratuhon suno sa tanan naton nga sala.
kagkakulangan. Why? Because in the book of Lamentations, chapter 3, verse 22-23, it is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tungod sa kaluoy sang Diyos, tungod sa kaluoy sang Ginoo, wala kita inlaglag niya. Kaya ang iya kaluoy wala naga kabuya sa aton. Every morning, bag-o ang aga. Bag-o nga blessing. Bag-o nga pagtilaw. That's why kinanlantang Diyos. Kugid ang iya pagka matutom sa aton kabuli. I don't know kung ano katutom ang Diyos sa kabuhi mo right now. Basta, siling sa Bible, every morning we wake up, it is another reminder. God has been merciful to us. That's why every morning, when you wake up, you don't say, I deserve another day. You should say, thank you, Lord, for another day. Another battle. Another battle naman, i-conquer naman sa siningaga. That's why kinanlan ka naman, Lord. Kinanlan ka naman, Lord Jesus. Kinanlan ka naman, Ginoo. Because another day is another opportunity to experience kung ano naman ang kaluoy sang Diyos sa kabuhi ko. Hello? Yes, deserve ko ini, tanan? Deserve ko ining adlaw? Salamat sa Ginoo, sa sining adlaw. Ngari naman ko, makabugtaw, makaface naman, kag makaagom naman sa mga blessing. Thank you, Lord. Oh, I hope and I pray nga likewise sa imo. Nga hindi lang pagbugtaw na ito, nag-aaga pa. Right? Because God has been merciful to you. Be merciful to others. Forgive others. Don't hold grudges in your heart. Gusto mo magbatawayan ang imo tigipusoan? Don't grudge sa imo nga tigipusoan. Give people another opportunity. Hello? Because a person who truly understands God's mercy will learn to show mercy to others. Ang tao na naka-intindi nga ang Diyos maluloyon sa iyang kabuhi, nga ang Diyos matutom sa iyang kabuhi, makita nga maluluyon man siya sa iban. And number 3, the last, God is good even when we are waiting. Wala ka ta sa New Testament, puros na lang ta Old Testament na, no? Ba't ba puros na lang ka Old Testament? Ari sa New Testament. The book of Romans chapter 8, verse 28. Siling sampulong sa Diyos, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Notice ang siling sampulong sang Diyos. All things work together for good. Wala na nagsiling nga ang tanan nga natabo sa imo, tanan ina maayo. Some things are painful. Sometimes we face difficult. Sometimes we feel deep disappointment. But God can work through all things for good according to His purpose. Hello? Tanan, dire nga matabo sa kabuhi mo, either good or bad, there's a purpose. There's a purpose. Wala nagsiling ang Bible nga tanan nga nagkakatabo maayo. Nagsiling siya, may mga pagtilaw, may mga suffering, may mga problema, but siling sampulong sang Diyos, there's a purpose.
all things work together for good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. Every one of us, mga Kristohanon, and also mga believers, sa atong tigpalamati, why you are here sa sining nga kalibutan? Because you have a purpose. And that purpose, halongkaton mo na kung ano na siya nga purpose. Ang purpose nga magbalik kita sa pulong sa Dios, ang purpose nga magsimba kita sa Dios. Hello? Balik tagyapon ang credit sa Dios. Because in the book of Nahum, chapter 1, verse 7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Kabalo ang Dios kung si sinong nagasalig sa iya. Kabalo ang Dios kung si sinong nagapangamuyo, pangayo, bulig sa iya. That's why the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Palapit sa Dios, mga inigugma, hindi pag-angkon-angkuna lang. Now, this is the beautiful promise siling sa pulong sa Dios. When trouble comes, God is still good. Hindi nga magsiling kita nga pag-abot sa kabudlayan, suffering sa life, wala na ko, gipabayaan ako sa Dios. Wala na ang Dios kabuhi ko. Duta na lang ini nga problema, ginalukdo, ginatagi sa akon. Hello? But a little reminder, this morning nakabati ka sa pulong sa Dios. When trouble comes, God is still good sa imong kabuhi. He's not only good, He's our stronghold. Siya lang aton dalangpan. Siya lang aton makapitan. Siya aton sungkod. Kung magtumba ka, imo asungkod ang Ginoo sa kabuhi mo. Kung magabot ang problema, maayo gyapon ang Dios sa kabuhi mo. Last nga illustration. When you solve the puzzle, budlay-budlay na siya. Damo siya pieces nga ibutang nimo. Yes? Nakasiling ka, kita ka sa isa ka pieces. These pieces, makasiling ka, make not sense. Doesn't make not sense. But the picture, who sees the whole picture nga ina nga puzzle, knows exactly where the pieces belong. Kabalo siya kung ina nga piece, ang ina nga isa ka pieces, kabalo siya kung sa diin ina nga purpose nakabutang, kung sa diin ina siya dapat nakabutang. Kag makumpleto ina nga puzzle. Our life is sometimes like one piece of puzzle. We see only one day. God sees the whole picture. We see only one pieces. God sees the whole picture of our life. Hello? That's why, mga inigugma, isa lang kadlaw nakita sa tao. Ang Dios niya nakita ay ang bilog nato niya kabuhi. So don't stop trusting God because you are waiting, mga inigugma. Hindi maguntat salig sa Dios tungod kay nagaulat ka. Sometimes God answer is yes. Sometimes no. Sometimes wait. But every answer comes from a God who is good. That's why I remember always, kinanlan nato niya i-remember, thank God for His goodness. Trust God in His difficult times. Show God's goodness to others, mga inigugma. Don't forget the goodness of God. When you are blessed, God is good.
When you are waiting, God is good. When you are hurting, God is good. When you don't understand, God is good. When the answer has not come, God is good. When you walking through the valley, God is still good. Your circumstances do not determine God's goodness. God's character determines His goodness. Hello? Ang imo sitwasyon, hindi nagadesisyon kung maayo ang Dios. Ang iya karakter, amo ang nagapakita nga siya maayo sa imong kabuhi. Again, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. And this morning, paano kita makasalig sa Dios kay wala matagali relasyon sa Dios? Paano paano naton matistingan ang kanami sang Dios sa kabuhi naton kay wala tagli relasyon sa Dios? Tutupat bon, importante kaling relasyon sa Dios. Importante ang relasyon sa Dios. Paano ka makapangamuyo sa Dios? Paano ka makapangayo sa Dios kay wala kagali relasyon sa iya? Same man sa mga lovers. Paano mo matawag ang ina nga relationship kung wala ka communication? Kung wala ka mo gaintindihan ay nga duwa. That's why this morning, paano mo matilawan ang kaayos ang Dios kung wala kagali relasyon sa iya? Tutupat bon, paano kung makaagom relasyon sa Dios? Batunon mo siya as your Lord and personal Savior. Pasudlon mo sa imo tay puson. Simple as that. Gusto ko batunon si Jesus Christ as my Lord and personal Savior? Tutupat bon, paano? Una, akuon mo nga ikaw makasasala. Ikaduwa, pangayo kapatawad sa Dios sa imo tanan niya mang kasalanan. Because sa sininga kalibutan, tanan kita makasasala. That's why kinanlan nato ng Dios nga magpatawad sang aton mga sala. Kag katatlo, tuuan to si Jesus Christ nga napatay, nabana sa tatlo ka adlaw. Kag ikaapat, batunon ta siya, buksan nato natong tagipusoon, pasudlon ta siya as our Lord and personal Savior sa aton niya kabuhi. Para matilawan naton, one day, makita naton ang Dios. Hindi kita magdugay sa sinig. Ever head bow, ever eye close. Tutupat bon, gusto ko batunon si Jesus Christ as my Lord and personal Savior para one day, kay gusto ko may relasyon sa iya. Nagabaka-baka lang ko gali pangamuyo, pero wala ko gali relasyon sa iya. Useless gali inatanan. Now this morning, sa atong tigpalamati to our Facebook live viewers and hearers, sa atong radio dyan 98.5, ang balaan niya espiritu nagka-convect, nagapanuktok sa imong tagipusoon. Duko ang imulop yung imong mata, let us pray. Sa among Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God, thank you for this wonderful morning to remind us ng katuto mo sa among kabuhi, wala nagka-fail. Ikaw ang Dios nga nag-answered sa among pangamoy. Lord God, paano kami maka-build relasyon sa imo kay wala man kami gali. Wala man kami gali relasyon sa imo. That's why this morning, Lord God, gusto ko makabaton sa imo as my Lord and personal Savior. That's why ginaako ko nga ako isa kadako nga makasasala. Patawara ko sa akong tanan yung mga kasalanan. Ginatuuan ko ikaw nga napatay, nabanaw sa tatlo kadlaw. Lord Jesus, ikaw magsulod sa akong tagipusoon as my Lord and personal Savior. Luwasa akong kalag sa kangit-ngit sang imperno. Salamat sa kaluwasan. In Jesus' name, amen and amen. As we end this morning, let us pray. Sa among Dios, buhi kagamanan sa nan, Lord God, thank you for this wonderful day. Thank you, Lord God, for another day to remind us nga even though life is difficult, even though life may ara suffering, circumstances, problems, or either in good times, Lord God, but you are still good in our life. Lord Jesus, again,
Ikaw mo continue to bless to our senior pastor, Pastor Janel Vergara Nimenyo. Lord God, ikaw magpakamayo, magatag shower sa pan-blessing sa iyang kabuhi. Sa yaman nga family nga rin di subong, ikaw magaprotekta. Lord God, i-bless ang Marian Babobab Church, members local and abroad, seafers, local and foreign missionaries, ikaw Lord God magpakamayo, ikaw magatag blessing upon blessing. Lord, we can do nothing without you. We love you, we honor you, we trust all these things to you. Bless this one of the ministry of Berean Bible Baptist Church, Radio John 98.5. Ikaw magpakamaayo sa mga staff nga aridi and sa tagiya, nga si Sir John. Lord God, ikaw magpakamaayo. Ikaw, Lord God, mag-bless. Ikaw mag-blessing. Showers of blessing. Para one day, Lord God, iningi ang Radio John, one day, mangisa pa kadako nga blessing sa mga katawan nga nagapamati sa imong pulong. Gamita pagid mga preacher mo, Lord God, to spread the word of God. Lord Jesus, we love you, we honor you, we trust you. Bless ang tagsang-tagsang tagpamati. To our Facebook live viewers and Radio John 98.5 live viewers and hearers, ikaw magpakamaayo kung sa dinggi man sublong. Lord God, we trust you, we honor you, we bring back glory and praise and honor. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. And amen. Again, to our Facebook live viewers and hearers, good morning sa inyong atanan. Wishing you a blessed morning, everyone. Kung sa diin gin man kaman subong, ang Diyos magpakamaayo sa imo. Sa amon nga, sa akon nga Facebook live viewers, nga naga pamati subong, shout out sa inyong atanan. Thank you sa pagpamati. Salamat sa pagatag sang time nga nakabati kasang pulong sang Diyos na kikupod kita sa pagpamati sang pulong sang Diyos. Again, kung sa diin ka man subong, ang Diyos magpakamaayo sa imo. God bless you everyone. Thank you and God bless.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbag.

0: dugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Morning Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanan sa ayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlaw. Ubani na pud mininyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sabi gala? And of course, sa inyong ubo, sigalag-alagad sa kanginan. Huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niyahe gala atong mga soki nga nagasunod kanunay. Abisaya, soga, Mindanao. Maing adlaw niyong tanan niya. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palo na plastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong lamutangan. Ani anasab atong isgutan ng ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan. Nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokid, tigbalos, mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas, mga sokid, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O nga ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doktors sa pampublikong kape. Kanina yun mga sokin, tipoy na ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. O nga ato usab nga Dragon Massage Oil. Ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Nakunig tabang para kang nanay tatay. Palo nagplastada mo, higala. Matagabi gamit mo Dragon Massage Oil with Chubake. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini, like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, mga sokin tig paminaw, with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tig paminaw, 1 cup lamang no ang inyong gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream, di ba? Ang Hard Max Stream, mga sokin tig paminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. I-ready na inyong kagalingon sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. pag nakainom sa Hard Max. Hard ang simula, Max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot mga sokin tig pamina usab. Mga iso na ito ang napublima silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm o sa uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang Kay Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga Kay Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyohang pamanit na. Ay mo kalimot, tigala. Ang mga pangutana sa ato usab nga mga listeners, okay. How to benefits no sa ato usab nga Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. Unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mauna higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalit ninyo sa nagkaraang butika o pormasya. Lawas nimo protektado.
3: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Madugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan tos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gagapo na ya!
6: Wapo taya!
8: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
9: Yeah! Binalbagan!

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agassi. Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi.
3: Alkasi.
2: Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster!
3: Power Booster!
2: Alkasi.
3: Alkasi.
2: Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best.
5: Binalbagan's Best.
4: Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
5: iTunes Canada. Here at Radio John.
4: We have the greatest.
5: Here at Radio John.
4: We have the coolest.
5: Here at Radio John.
4: We got a lot because we give you more.
6: We play all your favorites. 98.5 Radio John.
7: Sa puso ng Binalbagan.
8: Ay, ito na!
7: Isa lang ang tunay na una.
9: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
7: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
10: Okay, 98.5 Radio John.
11: 98.5 Radio John.
8: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Binalbagan.
7: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.

Radio John 98.5, numero 1 sa Binalbagan, Istasyon Sangtanan. Radio John 98.5 FM, Palukpagid.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Yoma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental.

0: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans. Nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gali safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nibo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato mga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluwas Ginoo maayong ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas gan-gan okay. Dula jud kayo ang akong ikawag ninyong mga pareho na akong senior citizens no? Na akong gigamit Dragon Fruit.
2: Kamusa? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gabutaya!
4: Wabutaya!
6: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
7: Coming from Bounty Land!
6: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpakabana sa bahayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas Uga Mindanao.
3: Ubanin na po din ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome sa mga sokot ng pinaw sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Subanin kami ninyo ni Kadragon Mel. And of course, sa ito sa mga tulumanon. Sana ka din yung mga sokin sa bihanan. Bisaya sa gamit na now. Ato sa mga sokin na nagasunod kanunay sa ito programa. Maayong adlaw ninyong tanan diha. Maayong adlaw usap diha, Kadragon Mel. Ay mo kalimot mga sokin, tingin pinaw. Ang inyong usap nga ubos o higala sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. O nga nagpahigayon mga sokin tikpainos ka na ganyan mga klaseng produkto para usab maproduktahan ang ato usab nga original nga panglawas igala. Di ba Kadragon Mel? No, kita dapat dili angay mabalaka ha, di ba? Walay angay kabalakaan. Aro usab mapagkag o mapribisyonan ang ato usab. Mga na igala, pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation igala? Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon ng higala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mga kina, saan ganyan, sakit o balatayon, sama o sa

0: Kani ana ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, no? Purong herbal with insulin plant, no? Og ang Dragon Masa Sul, mga higala, dako po ni siyang papil. Ah, labi na yun ni nanay tatay. Doon na mo yung mga kisunan po nato. Nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na yun ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, di ba? Nindot ni higala mga sokin tiwi, varicose veins, arthritis, uguban pa niini. Ay mo kalimot usab mga sokin tiwi, nakatuusab nga produkto nga mao ang Dr. Pungisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Pungisop mga sokin tig paminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot ka ayaw. Abag usab ang Dr. Pungisop, ang ato usab ng Dr. Pungisop mga higala. Ang ato usab ng case king law, mas nindot ka ayaw. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kinina yun inyong paliton. No, sa nagkanyang butika o promosya, basta tatatak, send, send, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mo-text si Gala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna, ikaw lang ato ang contact number. Alang sa dugang kasayuran, mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimot usab sa ato ang produkto, ha? Ang produkto na to nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Busa alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit og balatian. Na unsa daw ning gitawag og sakit nga dili na to matansya, di na to unsa ba? Duwa mo sa inyo mga sokin doktor, ha, di ba? Aron mahatagan mo og insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga nga to ang panglawas. Diha ninyo masayran mga sokin tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kiniang solusyon aron nga ang ato usab nga panglawas maprotektahan higala labi na gyud sa nagadayon sakit o balatian. Ay makalimot, daily supplementation, batasan na ang pagtubar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, basta tatrak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado, imong lawas, protektado.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700mg, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, korong extension. O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ayaw kay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
3: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold.
5: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
6: Yeah, binalba.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga penata!
3: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong 66.
4: Ininom
3: na ako, Permi, ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
4: Mm-hmm.
3: Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinood yun. Karon kung gusto nyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit,
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes. Oo. Tama.
2: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.

Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John. Yeah!

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit
1: Gold
0: Gipak Husgan Dragon Fruit Gold Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule Dragon Fruit Extract Powder Ashwagandha Barley Malunggay Insulin Mangosteen Turmeric Goto Cola Garlic Beetroot Extract Powder Gabon Extract Powder Dragon Fruit Gold Makatabang sa may daghang balatian Dragon Fruit Gold Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold Dragon Fruit
1: Gold
2: Pure Energy
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
4: This is Radio John, broadcasting at 98.5 MHz. Radio John is a community and remote radio station with main studio in Canada, operated by Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ John.
5: Serving you with the hottest music in town, with your favorite DJ. This is 98.5 Radio John. Guwapo taya, palukpa.
6: Time check. It is now 1 o'clock, brought to you by Radio John 98.5.
7: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanan sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas uga kalagsik. Karong adlawa, mga suking tigpaminaw, maghisgot kita og tips og informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog og energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang og uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Ako ang ihatag kang Doc Alan ang higayon.
4: Yes, welcome sa kamo mga suking tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ang pagpakamana sa main panglaw sa bani kami ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minuto sa tatagag pagtagad mga suking tigpaminaw ang pagpakamana sa main panglawas. Maing adlaw usab sa mga suki nato nga nagasunod kanunay sa ato programa. Maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada. Ang asa mo na hamutang karon hala tagig pagtagad mga sogen tigpaminaw ang ato usab nga hisgutanan ha kauban ako si ka Dragon Mail maing adlaw diha ka Dragon Mail maing adlaw usab sa ato mga silingan ha mga kasilingan nato diha mga igala ay magkalimot ha batasanan nyo ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule mao na ganang pinaka importante atong hatagan ni gala ang problema sa pamanit na labi na gyud kong exposed tas adlaw nang gitawag og sunburn mga sokin tigpaminaw commonly translated as sunog sa adlaw or sunog ang panit sa adlaw which refers to red pinpoll di ba and sometimes feeling skin caused by the overexposure mga sokin tigpaminaw na expose ka sa adlaw or exposure to UV risk it is described mga sokin tigpaminaw the inflammation and damage to the skin og resulta kini mga sokin tigpaminaw sa makanunayong expose sa maong adlaw mao na ang resulta higala to treat sunburn mga higala ang uban usab immediately cold skin with cold compress mga higala or shower ang uban pod mo apply sa gitawag og aloe vera gel or calamine lotion usab-usab uban-usab mo drink plenty of water to hydrate mga sokin tigpaminaw wala nga importante na wala nga atong hatagag pagtagad mga sokin ang mga atong skin no wala nga pabugnawa nato ang atong panit sa butang cold compress or maligo o bugnaw tubig para usab mabugnawan ang maong kainit o ang kahapdos mga sokin tigpaminaw sa atong pamanit. Aloe vera gel, ipahid lang like lotion, di ba? Inom og igong gidaghanong tubig para usab iwas ang dehydration, di ba? Mao na ang pinaka importante. Mao na nga importante na iwasan nato ang nagkadaiyang infection, di ba? Iwasan ang maong infection kung sa may mga infection na gala. O galikayan usab nato ang adlaw, no? Magsuot aga protection kapag mugawas mga sokin tigpaminaw. Kung mahilanat man, sakit sa ulo, dehydration, kung ang sunog ay nagpakita mga sokin tigpaminaw mga sinyalis o mga infection tulad ng nana, di ba? At to do out ayon sa inyo mga sokin doktor. Mga ka na ang pinaka-importante pero ay makalimot mga sokin tigpaminaw. Ibatasan na lamang ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ng 650 mg. Pwede ninyo sa ipagsabay mga sokin tigpaminaw. Ang produkto sa GSK St. Vincent Healthcare Food Supplement mga sokin tigpaminaw halal kini og napamatud-an kini sa mga kadaghanan epektibo garantisado og abot kaya ang halaga. FDA approved niya mga sokin nako nga nagasunod ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Pwede niya sa ipagsabay buntag og hapon 1 hour after meal.
3: Naman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: nakasuligang muna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Na ang kape na makaayos sa lawas.
6: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talagang kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
7: Yes.
6: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
7: Salamat kayo.
6: Tinuod yun na.
5: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
8: Bidalbagan's Best.
2: Radio Juan 98.5. Our songs has some good sounds. Download from iTunes Canada.
8: iTunes Canada.
2: Here at Radio Juan, we have the greatest.
8: Here at Radio Juan,
2: we have the coolest.
8: Here at Radio Juan,
2: we got a lot because we give you more.
9: This is Radio Juan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Juan 98.5.
10: Gapo taya!
9: Wapo taya!

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga pena ta!
3: Si Katan Griffith, Upper Mutong 66.
4: Ininom
3: na ako, permi ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
4: Mm-hmm.
3: Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinuod yun. Karon, kung gusto nyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit,
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes. Oo. Tama.
2: Mga pena ta!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
3: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
3: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5.
5: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
6: iTunes Canada.
5: Here at Radio John,
6: we have the greatest.
5: Here at Radio John,
6: we have the coolest.
5: Here at Radio John,
6: we got a lot, cause we give you more.
7: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugdug Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Girly Carido, 50. Naulian yung taon ako kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pag yun. Ikan karun, katungula pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam. Jam on 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Compliment.
1: Ang pagpakabanan sa maayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawa la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
3: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin mo, mga adlaw, mga sokin atong nagasunod ka nun na ka-Dragon Mel, mga adlaw, usap diha. Mga adlaw, usap, nanay, tatay, palo na plastada. Kung asa mo namutang, karoon sa inyo namutangan. Hatagig pagtagad, mga sokin, tingin mo, sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel, alang usap si kaayo na to sa panglawas. Niya na sabi niyo po si Galag Alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpano yung sakto mga produkto, epektibo, garantisado o barato nga mapalit ninyo sa nagayang butika o pharmacy Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tigpano, take one capsule 3 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 mg. O ga 700 pwede nyo ipagsabay mga higala buntag o hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients no nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nga classes vitamin C. Higala nga na usab sa ato ang produkto. Wala nga ay mo kalimot ha, doon natin daily supplementation ng higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay mo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikayo. Sa nagadayang sakit o balatian, nga kayang matabangan usab sa ato usab ng mga produkto. Like a Dragon Herbal Coffee Mix no with insulin plant. Kinisya ang kape mga sokin tigpaminaw. Walang palpitasyon. Mga igsoon na ito ang ibawalan na sa pag-inaw sa pampublikong kape. Kanina yun ang kape para kanatong tanan. Mga sokin tigpaminaw. Ang mga pinilangga na ko ang nagasunod kanunay sa atong programa. Ay mo kalimot sa pagpalit na inis. Kanina yung butika o promosya. Ay mo kalimot usab mga higalang. Ato usab Dragon Massage Oil with Tsubaki ha. Nindot po kayo para na itong doon mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Doon ay problema si skin. Matabangan gihapon anak mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini. Like lavender ilang-ilang sa pagita. Nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lami ang kapi. Alang usab sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala. Pag ikaw naka Hard Max no, mapalitin niyo na sa nagana butika og pharmacy. Alang usab sa mga kaigsoonan nato nga luya na gid kaayo si Manoy ha. Moalala ini siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab mga igsoonan nato nga na problema sa ilang skin. Dunay mga katol-katol ginagmay. Kayang matabangan sa Dr. Punji Soap. Dunay na moy mga up mga bun-i mga sokin tigpaminaw baho mogtil ilok man. Kayang matabangan usab sa Dr. Punji Soap ha. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw. Ang Case Kilo Power Whitening Soap ha. Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan aping like cutis artista ang resulta. Kanina gyud wa na ilang katapat ini mga sokin tigpaminaw. Case Kilo Power Whitening Soap. Mao na igala ang atong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga gipahigayon og giplastada alang usab sa ikaaya nato sa panglawas entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Internal man or external kayang matabangan usab sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading naasa mga butika mapalit ninyo ato mga produkto Bisaya so Mindanao. Aside ana higala igsoon ang ato usab nga hisgutan karon mahitungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas. Kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients no di ba sa ato nga produkto naa kompleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba halimbawa ascorbic acid no di ba naa sa ato produkto kompleto na like calcium, potassium, iron. Naa sa ato produkto mga sokin tigpaminaw. Kaya ato ang produkto mga sokin tigpaminaw more on herbal like moringa, beetroot. Diha mo na nga importante sa matag-usa kanato nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga sokin tigpaminaw ang ato produkto nga palitin nyo sa nagadang butika tibuok man Bisaya sa Mindanao mga sokin tigpaminaw. I mean maunay siya ang pinakarindot kayo nga produkto napaka-epektibo, garantisado og aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor ha. Ana nga imo kaulos pagpungutana from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom gid mo ana o gamit gid mo sa ato mga produkto daily mga sokin tigpaminaw para atong lawas kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold sigurado ang imong lawas baskugon og lig-onon.
2: Naman na pod mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas.

0: Sa dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Agasi. Aniya na mga higala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
2: Power Booster
1: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
2: Alkasi.
3: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
4: Yeah, binalbagan check it.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Much more music. 98.5 Radio Done.
5: Listen to 98.5
4: Today's best music mix.
5: Radio Talk.

Pagpangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: dugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 4 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwedeng gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Safety sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang sa ayo or alan ang inyong hanga produkto.
4: Kailan nakabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyong hanga as mo sige na kung dihaplas food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
6: Gapo taya!
5: Wapo taya!

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Listen to 98.5

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kong sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na sa kong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
3: Coming from Bouncy Land!
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.

Kamo, nagapamati, nagakiay-kiay sa number 1 FM station sang Binalbagan, 98.5 Radio John. Guwapo tayo, palukpa.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha kapsul sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seedoc, isa kapsul 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seedoc, effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
4: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah! Binalba!

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ako ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John. Dragon Fruit
1: Plus. William Anfone.
2: Okay.
1: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental, yes. Philippines.
2: Mm-hmm.
1: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
2: mm-hmm,
1: nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
2: Yes.
1: Mayo, mm-hmm, mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
2: Mm-hmm.
1: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
2: Mm-hmm.
1: So, layan ninyo.
3: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy!

spaceship. Defy

0: dugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world,
1: every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Giant.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.

Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naruadasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule, kaluas Ginoo, maayo. Okay. Ako paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Yung akong gigamit, Dragon Fruit.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Show na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamalubong transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus
3: Milagro Stories 84 Pulo Plantation Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya akong tulugan na kaayo. Dunay usay matulog ko alas 8, makamata ko mga alas 12 mangikot. Dahil usog na pa matulog ko, hantun na napakabuntak sa mga nakaminaw ko ron nga wala pa makatumar yung dragon fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako na kuan jud ko nga naayo jud ni akong sakit ng hawak, gana akong kaon, akong pag charge akong hugaw maayo pud kada buntag sige ko makalibang. Salamat jud, daghang kaayong salamat.
2: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada. iTunes Canada. Here at Radio John, we have the greatest. Here at Radio John, we have the coolest. Here at Radio John, we got a lot because we give you more.
5: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan.
1: Chupa.
0: Tubi tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugstugan at sayawan. Let's bring back the old school.
2: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
2: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
3: We play all your favorites.
4: 98.5 Radio Joy.

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

At balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio John 98.5. Morning Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM. Ang ginapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gabutaya!
2: Gabutaya!

0: ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubi tumatap at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-imbak. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: listen to us on your smartphone
1: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo Taya!
2: Gapo Taya!

0: sa pinakakwelang istasyon na mas pinakikinggan sa buong Negros Occidental.
1: Eto, makinig ito.
0: Radio John 98.5.

0: I got to know my own strength.
1: Radio 98.5 Radio Dance.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indatikang makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Pinagbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: Thank you.
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: Chong. Gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio John.

Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah. Hot hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Jan. Yeah.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: This is 98.5 Radio John. Guwapo taya, palok pa.
1: When I was 6 years old,

Radio Jam. Hi, ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jam dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo. Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jam. Available na to sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jam 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jam kahit saan mang kayong lugar. O kahit sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. Sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jam. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jam. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali nga, kain muna ako. Radio Jam. Guwapo taya, palukpa.